0: Available na ang TV nga high-tech pero kasarangan ang presyo.
1: Pasilat TV.
0: High definition ini kag tam-an kaathag sang picture.
1: Pasilat TV.
0: Nagaandar bisan wala kuryente.
1: Pasilat TV.
0: May malapad nga screen sa atubangan. Sa duha ka magtimba nga kilid kag sa likod sini.
1: Pasilat TV.
0: Nagadagoob kag nagapangilat ang sound sini kay may dala nga mahinay tubtub mapaskog pero lapta-lapta nga pag-ulan-ula.
1: Pasilat TV.
0: Madamo ang channel bisan wala cable o kon antenna.
1: Pasilat TV.
0: Kung ikaw gusto makaangkon sining sahi nga TV, makikita lang kag magpalaton sa mga wala nagauntat ubo, ughad, ginahilanan, naganiwang kag wala gana magkaon kag nagamasakit sa baga ng mga pasyente.
2: The year is 1966 and this song is number one.

0: Mending ko.
1: Hiling ito, baka sa taas. May, sa top floor.
0: Malok, siguro malok.
1: Ay, malok, siguro
2: malok. Mata lang kawa, no.
0: Sa luwa naman yun, sa luwa na.
3: Hey, ang hulang siling kayo. Hate is coming. Lahat po ng problema ay merong solusyon. Yan lamang po ang inyong alalahanin. Huwag po kayong magpapakamatay.
4: Rega mo lamok! Walang signal sa baba! Hindi ako nakakasin! Mangakin ako!
5: Sisagalit ito sa ano?
1: Pinext mo na si Libertad!
5: Oh, si Libertad!
4: Pinext ko

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Oh, pili lang. Oh, bago pa ning luto amo ang pansit, oh.
3: Okay,
2: ah, tagbansin ko lang ng isa katakos, ana, sir. Okay.
4: Ginataan lang ka, ginataan lang ka. Balik-balik lang ni kanila.
2: Uy, Mang Kanor, unsa man imo, ha?
5: Hey, usay ako, ah, madam. Ikaw ako, ah.
2: Ikaw, good, Mang Kanor. Jamming, yud kay ka ba? Oh, unsa man ang imo ang gustong sudan?
5: Wako lang gustong sudan nun, kundi li ikaw.
2: Mang Kanor, no? Pagdali ba? Kinapay dagang lain customer, oh?
5: Ah, sige, tagay ko ng putong dinuguan. O diya, lima kabok lumpia.
2: Ah, sakto. Kinaiso ka, oh, para sa imong lumpia.
5: Ay, salamat kay Miss Beautiful. Madam, sigurado kong lamedyo kayo na imong sudan.
2: Nga nung nakaingon man ka, anak, Mang Kanor?
5: Siyempre, kay gwapa na, lamipod ang nagluto. Di ba, madam?
2: Uy, Mang Kanor ba? Ayaw pag-anak ba?
6: Babe, sa problema dra, babe.
2: Babe, si Mang Kanor, babe ba? Samo ka ayo, sige jamming-jamming.
6: Unsa may problema ni mo, Mang Kanor?
5: Taka ni! Ha? Ah, panamay, namay pistola din ko siya ba ni.
6: Okay, taka. Binuhangi akong uyab, ha?
5: Ay, wala si Roy. Kabalo ka, sir. Swerte kay ka nang imong uyab. Kiwa pa ka nabuti rin. Ikaw na nga mong topic. Wapo na. Buutan pa. Isaw pa yun. Astig pa yun.
6: Tama yun. Takane. Kaling suka. Oh, narinim mo isaw-saw ay mong lumpia. Kasabot ka.
5: Ah, kasabot ka, sir. Pero sir, halang magay na si Roy.
6: Unsa man, di ka mo saw-saw?
5: Ah, oh, saw-saw lang. Tungabon pa na ako ng sukang halang kayo, boss. Ay, tawa ka, boss, na dito. Tungaba po niya.
6: Makano, balik din eh!
5: Pumirot, halang na kay suka. Tapang!
7: This is your MOR safety tip. When you enter a room for the first time, take a few seconds to look around, understand the layout, and quietly identify two exits, a door, a hallway, or even a window that could be a safe way out. In an emergency, every second matters, and that simple habit could save your life and the lives of the people with you. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with observation.

0: Love, ano na siya blang tawag sa asawa nga? Loving, sexy, namit magluto, dayon ginaati panig kasang maayo, dayon permiyagi ka ginaalagaan, hindi selosa, mabinuligon, kagwala ka na sa pangitaon, ah?
1: Love, amo na ginatawag sa asawa nga? In your dreams. Ay, hindi gali, love. Ang panawag siya na, amo ng asawa nga, impossible dream.
2: Aba!

0: Classic Oldies.
1: This is MOR Classics.
2: Dung, kahoy ka, Dung. Oh, ano man? Lami manggug katigbason i Ana.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Huwag ka hinginang-hinginang tawad tuwing nagkakamali ka sa akin. Ano ako? Tindera?
5: Hugot Amor.
6: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Darling! Sige na, darling. Baloy ka, darling. Uga na kayo nga kuyuta, darling.
1: Magpuyo, Ragodiha Kanor. Dili ka kapaabot niya gabi eh.
2: Ah, sige, darling. Magpaabot ko ni mo niyang gabi eh. Ay, ah, tama-tama kay brownout. Kamangon ako akong darling para trailing. Ah, hinihini ko kamang tri... Diyan na. Nakita na ako siyang gahigda. Natulog na gina, nangandam na gina daan. Bisang ngit-ngit, pero maklaro na ko yung anino din eh. Di anak ko, hakmaganda ka dito. Pagkahumote mo, darling, nanimaho mang alkampor niya kong darling. Okay na, gapon. Alukan ako yung liog. Pagkahumote ni mo, darling, mabis-bisa na gina akong yutang gauga, darling. Ako si Masimaso niyang tiil. Ali, ikaliskis namang batiis na niya akong darling. Ikapon ako yung bukton, be. Yat-yat namang kayo ni bukton akong darling. Tugay-tugay na ganyan ko wakahikap sa akong darling. Da, pero okay rin eh. Darling?
3: Usay, darling. Imuning ugangan, oy.
2: Ma, ikaw man dahil na, ba?
3: Daan palagi yun ko, nadyong kay pagnanasa sa kuha ba? Niya,
2: Dili, ma, oy. Mauga nang hihikap si kakay. Gusto na kong haplasan si kakay. Hapnot na kay kagpanit para mawanan ng imong mga panuhot.
3: Ha, mau ba? Patik-atik pa yun ka? Dali, dili. Dayuno na lang nato niya.
2: Ma, ayaw, ma. Dali. Ayaw, ayaw.
4: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: dong, mangutana ko dong, be. Nabay planeta dong nga ikaw?
1: Ha? Sa ikaw?
0: Awala dong, langutana lang ko ba? Kay ikaw mangod akong kalibutan dong?
2: Ay! Ana!
3: Hashtag Pinoy Classic. Hashtag Nagbabalik.

0: Ah, pre, sa wakas may na-promote ako sa trabaho, pre. Kung sa una, pre, janitor lang ko, pre. Karo, pre, na-promote lang ko, pre.
1: Ah, amogali, na-promote ka na. Tinong na trabaho mo, subong?
0: Ah, janitor, gabo, pre. Pero na nasa second floor.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Nanadyo ko na rin sa ipabaw sa mangga. Overlooking na kayo. Iso na ba kaikat-kat na rin? Ay, kalabi na lang yun ang manggahan eh. Kaning akong silingan, parting dalawa niya ang mangga. Liwat-liwat yun ang suwang kaning manggahan ba? Talinis kay suwang. Ako lagi, sus, pasalamat lang yun siya. Ay, pagkalabi ang manggahan ni tama-tama yun eh. Hinahinay ko ni Popo na aron di ko manakpan. Kabalos sa dyan ko ni mong silingan na kahit pati dalaw ka gini mong bangga. Makabalos sa dyan ko ni mo ron.
3: Hoy, Kadok!
2: Panamay, akong silingan. Di ko matigaw magpatuko-tuko ko. Tuko! Tuko!
3: Ay, nasa! Patuko-tuko pa ka? Pintikon na hindi ka muna aga!
2: Di mo na lang patuko-tuko. Magpakahoy-kahoy ko. Di ko mulihok.
3: Muna aga o papriso na ka!
2: Tingin mo dala, ang dami. Ay, padre, kumpadre. Mo, lagi kay maninood, lagi dayong ka. Padre, ako lagi sulayan. Kung pwede na ba ning harbiso ng imong mangga? Pwede na yun di, ay. Tabangan lang din ka, kumpadre. Aron dili mo malis na ning harbiso ng inyong mangga.
3: Di ka mo daog, ha? Pinti ko na ka. Adi,
2: Ayaw. Pulo ko.
4: It's throwback all the way. All the way. In an all-flashback Sunday.
5: M.O.R. Classics.
6: More music.
5: M.O.R. Classics.
4: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
7: Manila sound.
8: Disco.
7: Novelty.
8: Jukebox.
7: Standard.
8: Ballad.
7: Folk.
8: Country.
7: Rock.
4: From the year 2000.
5: M.O.R. Classic.
4: The 90s.
5: The
4: 80s.
5: The
4: 80s. To the groovy 70s.
5: M.O.R.
4: Classic.
9: This golden classic.
4: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
7: With an extra serving.
4: 9 p.m. to 12 midnight. M.O.R. Classics.
9: Playing the hits of yesteryear just for you.
4: On M.O.R.
5: My only radio.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Mang Kanor!
3: Oy, Kar!
2: Unyang gabi eh. Agto sa balay. Inom ta.
3: Yes, Mang Kanor. Kay grabe mo gasto ni mo bangka ni kay pikando ni apitakak sa sweldo, Mang Kanor. Manginom ta.
4: Oh, Mang Kanor, ang saman?
5: Ah, di mo uban. Kay under mo kasi mong darling, no?
2: Hadlo kasi darling mong Kanor!
0: Tisa, usay hadlo. Apas ko niyang gabi dito sa inyo, ha. Mag-inom ta.
1: Muli ko sa kumban. Magtarong ka din niya, bantay lang ka. Di ka magkuykuyog itong mga barkada ni mo.
0: Yes, darling. Magpuyor ako din sa balay, darling.
1: Bantay lang ka, ha?
0: Eh, salamat. Mag-overnight sa dito. Muanto ko lang para ituro niyang gabi. Mag-inom eh. Hello? Hello, darling? Wala, darling. Nara ko din sa balay.
1: Sigurado ka? Kung nakakatin ha, pag-picture dabi nga nakas sa kusina. Ipadala dayon, dali.
0: Oh, nasin na, darling. Nakita na din mo.
1: Ah, murag kahapon pa man yung picture. Kanang rice cooker daw, gaksa. Magsilbi ka o niya, gaksa ang rice cooker. Pagdali, isin dayon.
0: Yes, darling. Oh, niya. Oh, nakita ni mo, darling. Nara lagi ko din sa balay. Yes, darling. Pagka-demanding niya akong darling. Ah, niya. Ah, oh, nakita na niyo. Gisa na ako. Naralagi ko din sa balay, darling.
1: Ah, kulang pa. Isa na lang. Pag-selfie, nagigakos ni mong ref. Karoon tayo ni Senda yun.
0: Oh, dara, darling. Kapuya ni trabaho. Oh, dara. Oh, Senda. Naralagi ko din sa balay.
1: Oh, mayo. Kana ba? Good boy. Bye.
0: Bye, darling. Kapuya niyo.
2: Oh, Mang Kanor! Dugaya ba niyo abot? Uy, ganiya rin may nagpaabot si mo, ha ba?
3: Maag yan.
2: Sula!
6: Prindagag mga appliances. Lukdo-lukdo malagi gana.
2: Masa wala, Mang Kanor? Maglipat bahay na ka?
0: Sabo kay kung asawa mo na ginala na ko ni para na ko ibigin siya. Tabangi kong arsa ninyo ni Pauli sa balay, ha?
7: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

This is what Classic FRC is all about.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Oh, miss. Urong ka pa para may makaupo pa.
1: Wala na ngang lugar. Pipilitin mo pa. Eh, ayaw na nga eh. Nandito naman ako.
5: Hugot pa more!
6: This is what Classic FRC is all about.

0: class? Pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Sino ang ating pambansang bayani? Alright, Buknoy?
1: Ang pambansang bayani, ako Budoy.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is the sound of Classic FRC.
4: Classic FRC.

0: Ambot gi ada mo pila nga bay gi nga ka itom gid sa akon itom gid ko aw hindi gid lang po mo rin nalang kuya.
1: Be. Uy hala, nag brown out. Girl din ka na girl.
0: Ah hi ah. Ari gid ako sa tubang mo.
1: Ah, ara ka dagali. Chak, togin man gali sila day.
2: Ni. Puwerte.
3: This is the sound of Classic FRC. You've

0: ni Kanoy, pag bumiragsakang ani seksa mo, lingawan mo na naakita ka.
1: Iyo po, ma.
2: Sunod na aldaw.
0: O niya, Nem, kumusta sa eksa mo?
1: Who are you? Bakla!
3: M.O.R. For life!
4: Classic FRC on MOR Classics.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Bes, lugay ka na drama. Hindi ka maaking sa mga paasa. Sa trot lang, hindi bala, nag-assume ka?
4: This is what Classic FRC is all about.

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Puslan man eh. May pag maghikog na lang ko. Ako na ibugkot ang pisis akong liog. Ani ano? Ha! Ha! Di suray ginao eh. Mura kong mamatay.
1: Ana!
2: This is the sound of Classic FRC.

0: Love. Love, liko na ibukas ang portahan kay bagulong ko about mailis ko tani asang balhas ko diyo na gapililit sa bayo ko.
1: Hindi lang love, kay nahuya ako. Wala ko sang panapton.
0: Bao ari man tao nga. Sa kadugay na sa aton nga mag-asawa, uya-uya ka pa sa akon. Do sa others ka. Why man ko di upod ah?
1: Ikaw ya ay wala upod pero ako yung may ara.
0: Bao. Perte.
2: The biggest hits back in the day. Back in the day. Today, welcome to MOR Classics.
3: Now playing
2: Classic FRC. Classic FRC. Welcome to MOR Classics.

0: 구곡!
1: 구곡!
2: 구곡!
3: 구곡 더 몰!
0: 구곡 더 몰!
4: 버블금 꺼봐.
5: 알바켓!
4: 가세! 꼭 뭐 아까 니킷 가서 아킷! 앙잉빛 에!
5: 구곡 더 몰!
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging piliin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: You're dancing to MOR Classics. MOR Classics.
1: No, señor.

like a fire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
1: When you got groove like you're grooving to M.O.R.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor good ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, umpabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, darling.
1: Pag init og tubig dito ha, ibutang sa CR kay maligo ko, kay kabalubiak ang kandingon ko. Butangi daan or saguli daan og tubig nga bugnaw. Isagol daan sa balde para dili kay init ha pagkaligo nako. Kasabot ka?
0: Yes, darling. Subukay gini akong darling, oy. Bisag maligo, maurang baho ah. May pwede maligo. Mapabukal akong tubig. Wa ba day agas diri? Ah, magkabusa ko dito sa balon para isagol na ko diri.
2: Uy, nanimaho na dyan kong kaslum. Ay, nikinahala makaligo dyan kong daan kay dapat di kumalit sa mong meeting sa mga chismusa. Dapat ako mauna kaya ako yung pinaka-chismusa sa tanan. Yun na, pamaligo na ko. Katunga alam na yung sunod sa balde. Wa tingali agas. Ay, pwede na ni maligo na ko. Ani a.
0: Panamay, ang akong ugangan. Ay, ma.
2: Kano, tala ako sa ospital. Nangapak ni ako ang pani.
0: Kaya magbisayang manok eh. Kila po ang ininit na higi mong bulan. Nangalarag. Nangalarot naman eh mong buhok, ma.
2: Ay, akong pilok. Wala ko'y kilay.
0: Kung lagi mong kilay manibali, sa'yo mong papa mo rin nagbigunti. Dahil yung kagpalit ka, huwag nga na kami sa glapuan. Tingnan mo, homo.
3: When you want to dance like boom, boom, boom, let's go back. You're dancing to MOR Classics. MOR Classics.

sexy people.

0: Ang Jangyimichon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jangyimichon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jangyimichon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jangyimichon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy! May burger ka mo ni Choy?
3: Ay, oo! Mag-uluto, day!
2: Gaila ko, Choy, sa Choy, ah! Ipaugom ko malang sa amigo ko para mangin lang hap sarap man ang bugas ang baba niya! Bad breath!
4: More music on my only radio. Now,
5: more sa gabi, Express.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Alit, yay gutom ko lit. Gusto ko mukaon.
0: Abri lang, Rep, kung nabay sudan.
1: Ah? Unsay, Rep? Wa man tay, Rep.
0: Oh, di pa sabot. Wa tay sudan.
2: Ana.
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Magpauli sa lugar nga malinong kag matawhay, matahom nga palibot kag mga talan-awon. Come and stay sa Addition Subtraction Subdivision.
1: Addition Subtraction Subdivision.
0: Isa ka primera klase nga subdivision. Addition style homes para sa pamilya nga nagasugod pa lang sang pagdako o kun pagmuad. Sa kadadugang sang miyembro sang pamilya, automatic nga nagadugang ang numero sang kwarto hasta sa ika-44. Mayarap man nga subtraction style homes. Kun sa diin, sa kadabuhin o kun pagkapapa sang miyembro sang pamilya, automatic man nga nagabuhin ang numero sang kwarto hasta dalayo na gid ini madula kun ubos na ang miyembro sang pamilya. Addition Subtraction Subdivision. Malapit sa airport, sa seaport, sa tindahan, sa simbahan, kag malapit man sa pilas kag lulubgan. Kompleto sa mga amenities, katulad sang bulangan, enserohan, tongitan, bingguhan kag paupasan sang damang kag ihawan. Addition Subtraction Subdivision. It's a place like heaven. Addition Subtraction Subdivision. Yara na hamtang sa panganod sang imo panumduman.
2: Sit back, relax. More Sa Kape Express.

0: Express.
1: More suck a big press.
2: Whoa. Yeah.

0: sa MOR, ang sarap ng weekend throwback.
1: MOR Classics.
0: MOR Classics.

0: Kung si Sam maurag dibdib, paano ka sana tamakisagsakan ako? Iuragan ang payo ko.
1: Noy, uyan nga ning sa imo. Da ipaki may nangyayari, tatakot ka baga sa gilhiyet? Sa konsilyo pa daw, makisagsakan pa! Puro pundo na, Noy. Uli na, Noy. Uli na.
2: Aw, aho pala na di.
1: Wala lang. Sa konsilyo pa daw.
3: M.O.R. For life.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ano po nimo magbagabasay? Ganun gahilak man kadiha?
1: Naglagot ko man kanon sa akong boyfriend.
0: O ganun man? O sa may problema ninyo?
1: Nangayo siyang pangload sa kuha. Ako siyang ipadalhan og 300 card. Niya akong gitik.
0: O niya, o sa may iyang reply?
1: Oyo.
0: Pandaway.
2: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusok gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Oh, Mang Kanor.
0: Ay, tara.
2: Unsa man ang imong ginadala-dala? Istatuang gamay man na.
0: Ah, kade. Muna gitawag Miracle Indian.
2: Miracle Indian?
0: Hinatag ni sa kong amigong Turko. Kay kung maimpas ang imong utang, tagaan ka niyag previous ka Miracle Indian.
2: Oo ba? Unsa may mabuhat anang Miracle Indian ni mo?
0: Adi lang utang mga suko pa rin, Turo. Buwan ni siya. Kanig Miracle Indian. Pagmamakaka, musyagit ni siya.
2: Uy, maayo na. Atong sulayan, we.
0: Ah, sulayan na to, Anya. Ah, Miracle Indian, guwapo ba si Parintoro? Pasabutan na. Namakakdug ko. Dilagi siya mo yun. Nakoy pangutana ni mo.
2: Oh, sige. Pangutana kayo itong anong takatinood.
0: Mayo, unsa man daw nakatinood. Ngayon mo mang kunungi panguyaban ang akong asawang si Darlene.
2: Dili na tinood!
0: Oh, tanawa. Namakaka. Imong gipanguyaban akong asawang si Darlene.
2: Dili lagi na tinood!
0: Oh, bakak lagi ka. Nisagit ang Miracle Indian. Pagmamakak ka mo sagit ni. Ibuto kong tayo doon pa rin turo. Bisag mo na nang natagakagdurian akong Darlene. Mahal ko na ang akong Darlene.
2: Magkanor, wala ko nang uyap si mong Darlene.
0: Oh, tanawa. Magkakondo kay kang turo ka. Ibuto na panguyaban ng akong asawa nga. Wamang gani ko nang uyaban ng imong asawa.
2: Magkanor!
3: It's throwback all the way. All the way. In an all flashback Sunday.
4: MOR Classics.
5: More music.
4: MOR Classics.
3: 4 decades of the biggest Pinoy chart busters. And the greatest international trailblazers. Get ready for a load full of retro.
6: Manila style.
7: Disco.
6: Novelty.
7: Jukebox.
6: Standard.
7: Ballad.
6: Folk.
7: Country.
6: Rock.
3: From the year 2000.
4: MOR.
3: Classic. The 90s.
4: The 90s.
3: The 80s.
4: The 80s.
3: To the groovy 70s.
4: 70s.
3: MOR.
4: Classic.
8: Remember this golden classic.
3: Every Sunday, 3 a.m. to 7 p.m.
9: With an extra serving.
3: 9 p.m. to 12 midnight. MOR Classics.
4: Classics.
8: Playing the hits of yesteryear just for you.
3: On MOR.
4: My only radio.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Tickets
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: class, mayroon kita ba bang kutanon? Ano ang binubuo sa salitang ugat? Abi, ikaw, Empoy.
1: Ma'am, ang binubuo ng salitang ugat ay barikos. Damo kami barikos, ma'am.
0: Pag hinugay ka mo, nakapantalon bala ako.
1: Nakapantalon, nakabarikos, ma'am.
0: Ayabaw! Pwede!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Ang love life ay parang Facebook. Pwede mo itong i-like, pwede mong i-comment, pero wag mo itong i-share.
5: Hugot more!
6: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
7: Okie dokie dokes!
6: Aba, in the mood sa duty ah!
7: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: ti panglagare, may ngipin. Ikaw.
1: You're listening to MOR, my only radio.
2: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
3: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
4: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
1: Kanor, kamusta man imo ang trabaho?
2: Ay, yes, darling. Lingaw kami sa mong trabaho, darling. Butang kay mong amo niya, dako kay mong kumpanya. Dako kay ginatagan sa buha, dili basta-basta ni nga masarado niya mong kumpanya.
1: Mau ba? O niya, anong maura man imo hasil do?
2: Ah, pandamay. Kuan man ko, darling?
1: Kabalo, baka nga dagang kay tagbayro nun, korinti, tubig, mubayad pa tagrinda sa balay, pang-tisyon pa si mohang anak, panggastos pa nato din, he. Mag-grocery pa tao niya, maura na imong sildo? Nganong kulang imong sildo, kanar?
2: Daling, ba't din ni nang tarsing, ba't din niya karon? Nang invite us to, ah?
1: Asay mo ang sildo?
2: Daling, nakasakay ko itong bagong bus na na-TV. Pag kanindot na, pag yung CR sa sulod, akong ibunyagan, oy.
1: Ang sildo, asa!
2: Kabalo ka, daling. Grabe lang pag-antos tungkol sa El Nino. Init na kay panahon. Muna pati sa tori, init gapon.
1: Asa naging mo sildo?
2: Karoon pa kong kamati ko, daling. Humok ba niya kaya itong sopa? Kalaming matulog. Matulog na ko, niya.
1: Atik-atik, pag yung taha, asay mo sildo!
2: Kalami, mali kong tagat doon. Tayo na sa beach.
3: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
4: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
5: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ginapanawagan ang tanan nga nagakatulog, palihog indi kamo magkalipat magbugtaw. Salamat.
1: Wow, puwerte!
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds niyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling on my own radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Miss, huwag kang maghahabol sa kanya. Lumangoy ka. Baka nakakalimutan mo. Hipon ka! Hipon ka! Hipon! Maraid!
2: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Please

0: Oh, nata, tamay black eye ka. Duwa pa.
1: Oh, so, babay ba kaya dito sa mall? Nanapak?
0: Nata, anong ginibo mo?
1: Nakita ko Paolo sa palda niya na ipit no bubot niya. Kaya, pinugnot ko. Auta, binuldyak ako.
0: Ay, yanim, nata nga ni Duwan black eye mo.
1: Pagala ako kaya, mas mo niya naragsa itong nakasok-sok sa palda niya sa bubot niya. Kaya, ibinwilt ako sa bubot. Saka, nanaduaan lugod ako.
0: Tuluan ta, mailing mo.
2: M.O.R. For life.
3: You're listening to M.O.R., my only radio.
4: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
4: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
6: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
4: Galing-galing ni Kuya.

0: Patay na gali ako. Ba? Si San Pedro. San Pedro. Ano na da sa pihak man?
1: Kwan. Impyerno. Pwerte na kainit.
0: Dito lang ko ah.
1: Ano? Ngahaw?
0: Ako baliga ice water. Abaw! Pwerte!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganado sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kuya Bayad, isa lang?
5: Ano to? Isa lang?
4: Oo, isa lang. Mag-isa lang ako. Walang jowa, walang partner, walang love life. Masaya ka na?
6: Hugot pa more!
7: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
8: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
7: Oh naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
9: Easy.
7: Oh, di ba?
9: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
10: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot for more.
2: Hugot for more.
3: Wala na ko nagapati sa mga lalaki. Nga naghahambal sa akon, nga handa sila mamatay para sa akon. Sa truth lang, ako yung magpalangga. Handa akong pumatay para sa'yo.
4: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Hoy, hoy, hoy, Junior! Kinuha mo yung grade mo, natay ni Anas pula!
1: Nanay, naubusan po kay Black Ball Pen si teacher.
0: Puro punduhi daw ako, no? Ikaw, tik mo. Natatay ko ni o, ni baga o. Ano yan? Apat bagang F?
1: Ay, susman si nanay, ang buot sabihon ka yan, fasar! As in, fasado!
0: Aw, iyo? Salamat. Una akong ibig sabihon kaan, fatal.
2: Joke only!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
1: Okie dokie dokes.
0: Aba, in the mood sa duty ah.
1: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR.

0: Pre. Grabe gadyang idoko mo. Kadagay ah. Siyang galuto sang pamahaw para sa akon mo.
1: Nabalaan ko?
0: Ha? Nabalaan mo, preyaw?
1: Ah, tigigin sa gida ko, pre, sang idoko.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kapuyan yung panran, ay! Uhaw na kay kuhan ako tubig! Sa magkuhan ni Mangitag tubig man, uhawa na gini. Malikin ang akong tutunlan sa kauhaw. Uhaw pa yung kuskamin lang eh.
3: Wait, yung 10K girl, no?
2: Ay, kapoy yung kay girl. Ay, sarin 5K lang tamudagan di.
3: Okay na sa 10K. Uy, dagang kay kekero mo guwapo ba?
2: Ay, nitaw san. Maran na siya kay point girl. Uy, tara, tutagal mo kayo ng mga kekero dito sa unahan.
3: Tara, tara, dali.
2: Tara, may mineral water. Timing ng lakaw ang mga chika babes. Ako'y mo inuman ng ilang tubig. Ganun ka. Lips to lips, punti ka. Kay pura namin ng lips to lips sa chika babes. Tungabunan ako. Natambalan doon ang akong kauhaw.
4: Hoy, hoy, hoy! Tiguang!
2: Ah, pandamay. Naitibay. Tiguang ba yun?
4: Hoy, ako ng tubig. Anong imaw nag-inom tiguang ka? Yucks! Ew!
2: Pandamay. Imuha din yung tubig, ter. Ikaw pa'y may ganang mag-iw o mag-yucks, ha? Pagugun ako din. Ew, kaloon.
4: Ilisin ko na kong tubig. Ilisin na!
2: Wala naman ko'y kailis, ani yun. Kayo, wala na may tubig.
4: Awa na kay ilis, ha? Dali na rin mag-lips to lips.

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 구글
0: 구글 구글
4: Yung pagsikat ng araw parang mahal mo. Bibigyan ka ng panandali ang kaligayahan, pero iiwan ka ng bigla-biglaan.
5: Who got that more?

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang kamara, "Sir, dito mo nahaboy sa inyo balay. Salamat."
1: Wow! Puwerte!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kit.
1: Ako, birthday ko, June 12.
2: Ano gani nga tuig?
1: Ha? Kada tuig eh, siyempre. Pauna, no si Karyang ni man, baw puwerte.

0: nagbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Kamaw mga chismosa diri! Wagod mo lang mabuhat! Buntag o tuhapon, magsige na lang mag-chismes. Maghingot anay, mag-chismes. Magluto, mag-chismes. Bisang magkilis o bugas, mag-chismes. Wala lang mo lang mabuhat, kundi bantayan ang kinabuhay sa uban. Chismoso kay mong dagko. Kinsay nagkatag-katag ninyo, nga na ako'y lang babaygi ang kasamotor. Ha? Sulti ko, kinsay nag-igol niya na. May balaan ko lang na nagsulti-sulti na, nag-chismes na na. Kanang chismosahan na, putlan ko yung nagdila. Abison ko na kong wait, anak.
3: Hoy, Mang Kanor, Dudong, huwag ka magpataka magsulti ng ganyan sa amin dahil hindi kami nag-chismis niyan, imong asawa.
2: Ah, mau ba?
1: Unsa to, Kanor? Tinood niya to kung i-chismis, ha? Nga nakagisa kay si mong motor.
2: Ay, wala darling. Ay, ikaw mo to. Upo dahil ka ng istorya nila.
3: Day, nadunggan talaga na akin, day. Nga, paputlan talaga ka ng dilat. Abisan na imong wait, day.
1: Sa? Putlan ka na imong dila?
2: Wala akong pasabot. Kung mamaka ko, putlan ako akong kaugalingong dila. Dilay mo, ha? Kay kabalokumutan kung kay kang asawa, hinumon pa yun. Dilay d'yo kasismosa. Kailaming ipako ganyan mga bayanan, eh.